manzayo hajim kas manzayo be bred natu manzigha binatu hira moge da ina tiyo aji zik nga bir nigho nigha kulla yan minise shama niballo nab dufa ab kullo saura shamayilna ni tsalayina ni shamfom gla ina manasi ni tsalayina ni dim tsitsoma hagirna tibil ya malati ta dagaga me yuwo ta kala wur shibo shibo se silab malati bakka bakha tsiro shama shama niballo ni tsalayina shama shama niballo malata abin nishten ko ala sabayin sabaitin galin waddin zebalka yalla kulla khair tirawi shama ballo komiya ta hasto.